0: beat. 92.700 FM kagayan de oras city 93.700 FM Bukidnon. Hey, 17 minutes down 8 o'clock. Last hour ng ating program, mga sweethearts. Kamusta po kayo lahat? Anong pinagkakaabalahan? What's up? What's up? Magandang umaga po sa lahat po ng mga gaga-tunin lang. May buntag. No reason for you to be in a hurry. Alam mo kung bakit Sabado ngayon, weekend. Walang pasok sa trabaho. And I know you will be enjoying yourself. Alright, staying inside your turf. Oh, magandang umaga po sa inyo. Sa lahat ng mga mag-iisay sa loob ng kanilang mga bahay. Pero teka muna, may mga house chores, ano? May mga kailangan gawin. Maglilinis. Alam niyo naman yung combating nangyari for the past 5 days. Yung combating nangyari sa loob ng mga bahay. Siyempre, pag-aasikaso ng mga students. Pag-aasikaso ng mga nagtatrabaho. Yung mga nagtatrabaho naman, na wala ng trabaho sa mga oras na ito, panahon ngayon, no? Ito mga araw na ito. Abay, teka muna. Kailangan muna siguro kayo naman yung magtrabaho sa loob ng inyong bahay. Ha? Saludo po sa lahat ng mga nakaupo na sa inyong mga laundry area. Yung mga naglalaban na. Sige, angkol! Manlawan mo na mabuti, ha? Alam niyo naman yung mga lalaki pag naglaba. Hindi masyadong, di ba, hindi pulido. Oh, pero kailangan siguro bantayan ng mga misis. Sabihin na naman na magde-text ito si Jason. Puro na lang pinupuntiriya yung ano. Yung mga lalaki naglalaba. Bakit ba? Di ba? Uso na ngayon yan. Dapat tayo na naglalaba. Di ba? O, magandang umaga muna. I-shoutout natin yung mga winners ng bugas at groceries, ha. Congratulations kay Maria Jabel ng Kauswagan. Maria Jabel ng Kauswagan, ha. Congratulations. Nanalo ka ng bigas at groceries. At the price is rice overload. At ganoon din si Von Marvin Ratilia ng Kim Taxi. Congratulations. And Princess Ayoma ng Bloomingdale Phase 2 ng Ipunan. Congratulations also. And Jenny Romares. Jenny! Nakadaog kang bugas at groceries, ha. Pumunta ka dito. Dali. Bring your valid ID sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. We are waiting for you here. Alright, taga ano naman yan? Taga Barangay 22. 19 minutes after 8 o'clock, another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Actually, hindi nga to commercial break eh. A little breather para po sa inyo. Stand by lang mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka gaya the aur city 93.7 FM ki no 8:46 on the clock. It's Sabrina Carpenter for you with taste.
1: Oh, tama sa lahat mga nag-almusal na, yung mga namahaw na karon.
0: Hoy!
1: Sana all. Anong pamahaw diyan sa inyo, mga sweetheart? Ah, siyempre pa sa lahat ng mga kagigising lamang, kabubukas lamang ng takip ng kaldero tapos nakita niya, oy! Wala pa inilungag. Teka, sino bang na-expect mo maglungag? Ha? Yung naunang gumising, teka muna, nanay mo yata yun eh. Ikaw naman maglungag ka ron. Wala kang pasok eh. Diba? Kung wala pasok. Pero kung may pasok ka, bay, mukhang nakalimutan maglungag. Alungag na, madali lang naman maglungag eh. Yung sudan, pwede naman bumili ng sudan lang. Diba? Mabilis lang din yan. Dali na. Huwag na magdadabog. Sama na, ay! May mga ganun pang tipo, ano? Huwag na. Kilos na. Ilungag na lang ka, ha? Magandang morning po ang mga taga Grace Wind Hardware. Ay, kinig sa atin. Good morning sa Gaspol and Palm Hardware. Magandang umaga po sa inyo. Maraming sinamad po ang mga magaganda mga nilalang taas kamot. Mga gwapo mga nilalang taas kamot. Thank you so much for always listening. Hope you guys are, you know, having a great time back there. Yeah, maayong buntag. Pamahaw na butanan. Sige, merienda na lang mamaya. Baka magmerienda si Madam at saka si Sir. Ha? Thank you, ha? Garonita and Mabini family. Mga taga Ramonal Village. Si Jane Mabini. Maraming salamat din po sa inyong pagpaminaw ngayong umagang ito. Another break is in view. Magbabalik pa tayo with more. 8:48 na. Sweetheart, maayong buntag. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan, the other city, 93.7 FM Bukidon. Apat na minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga, nangigilig sa atin ang mga taga Ramodal Village, Kamamanan, sa Besa Family at si Alma Caparoso, agikan kay Loy Abs. Magandang umaga. Intelair Refrigeration and Air Conditioning, nakikinig sa atin maayong buntag kay Tunay Kalugar Vlog. You know, maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Ganun din, mga taga! Wait lang ha. Sana ba yun? Mga taga, ano? Pag-asa, Savior Branch. Shoutout kina Sir Jackie at saka kina Ma'am Gab and Ma'am Carla. Dagang salamat. Galing kay Matias. Maraming salamat sa pagme-message sa aking page. Dagay salamat. Yung mga di pa nakapollow, mag-follow ha. Please. Ayan, Jason Space Heart FM. I-follow nyo lang ako dyan para sa mga kung ano mang kumustahan natin. Yung mga hugot-hugot natin at maraming-maraming pang iba. Ha? Maraming-maraming salamat. Ulitin natin yan. That's Jason Space Heart FM. Paalam na muna ako. Antabayanan ng ating pagbalik sa Dekada 90. Kasama naman sa programa na yan, si Harvey Stone until 12 high noon today. Kita-kits tayo mamaya. Sa SM Uptown. Aha, alas 4 onwards. Maraming salamat mga sweethearts. Today is September 26, 2026. Teka muna, abay 90 days na lang. Pasko na!
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Mga sweethearts, padayon lang sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

8 minutes after 9 o'clock. Good morning, everyone. Welcome po sa ating programang The 90s Heart. Hanggang alas 12, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 9:28 ang oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayo nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bugidon. Good morning everyone, happy happy Sabado. That was Men in Black by Will Smith. Oh, sino bang nakakaalala ni Will Smith ha? Ang dami niyang magagandang mga movies ha. Especially yung favorite ko sa kanya, yung The Pursuit of Happiness. At saka yung real life na sinampal niya si Chris Rock. Grabe talaga, di ba? Pero, oh, wala, nakalimutan na nila. Pinaalala ko lang sa inyo, ha? And of course, I'll be playing all your favorite music from the 90s hanggang alas 12 po yung pagsasama natin, ha? Kaya, di ba? Sold na po yung general cleaning natin. Ano ba yung mga ginagawa natin? Basta na sa background ng mga music from the 90s. Nako, tuloy-tuloy po yung ligaya natin, alright? Paramdam kayo sa akin! 0917-1579-927 0961-892-4927 Mayong pagpamahaw, yung mga kakagising lang ngayon. Nako, maligo na! Amoy-amoy haplas ka pa, ha? At saka, para at least fresh na fresh yung Sabado morning natin, alright? Sarap mag-rides mamaya. Unahan na natin yung ulan, di ba? Sa mga nagmo-motor ngayon, dyan sa may Calaveria, Misamis Oriental, nako, ang sarap talaga ng daan dyan, ha? O, ingat po tayo, tsaka huwag maging kamote, ha? Takbong pogi lang po tayo, alright? 9:30 na ang oras natin. Patuloy tayo, of course. Kasama si Harvey Stone hanggang alas 12. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL coffee mix. Gentle kaayo sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
6: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 9:42 ang oras natin, sweethearts. Kayo ay nakatutok pa rin dito sa ating programa, The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy, happy listening kay Brother Jun Ross. Di ko alam ha, ngayon ko lang nalaman, paborito mo pala tong Ginggang Guli. Ay, di ba? Sayo-sayo lang dyan ha. And happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may promised land, Magasandig. Maayong pagpamahaw dyan sa inyo. And also, hi na din sa lahat ng mga workers dyan sa may San Jose Seminary, Kamamanan. Kay Leia Banak, Ethan Apolinar, Gagang Yase Del Mar, and also kay Joy Pahe. Ikinig sila sa atin ngayon. Happy, happy listening dyan sa inyo ha. Usay pamahaw na to din ha. Pwede mo diritso din ha. And happy, happy listening din sa Orozco Bus number 4771 ay kay Tidan sa Calyao and also kay Nika May sa Monte. Happy, happy listening po sa inyo ha, sa lahat ng inyong mga pasahero ngayon. Nako, pakusgig yun ng aircon na ron diliigangon ha. Happy, happy listening sa inyo ha. Orozco Mini Bus sa lahat ng mga poking drivers natin at saka yung mga guwapo o guwapang mga pao nila ha. Shout out at happy Sabado po sa inyong lahat. 9:44 na po ang oras natin. Sorry. Ako'y magbabalik pa with more music. Music from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia gikan sa pagsugod nga estudyante. Ayaw na paglangay, pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: subscribe. 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:16 ng oras natin, sweethearts. Second hour stretch po ng ating programa, The 90s Hard on a Saturday. Hoy, nako, Sabado na ha. Survive tayo hanggang Wednesday. Alam mo na. Happy listening sa ating mga sweethearts dyan, mga loves natin ha, sa may kamamanan, kay Roxanne Macha, Wilma Ozorno, Lorimer Sagala, and also kay Mayor nga masuko, dili magsya. Mayor Miles! Ato pinakagwapong alot nato diya ha. Basta dili lang alot mahay. Happy listening po sa inyong lahat. Lola Amy, thank you so much sa pagpaminaw. And sa ating mga sweethearts ngayon sa may Buluwa, shout out po sa inyo ha, si Ate Charito at saka kay Kuya Tolitz. Happy listening po sa inyo, kay Chacha. Good morning sa inyo, Maribel! Ang sarap naman ng pamahaw ni Maribel, oh. Kita mo, Clark. Ito may parang omelette at saka pineritong saging. Ang sarap! Good morning kay Sir Efren Owayan. Oh, naglilinis habang nasa background ang Heart FM. Nako, maraming salamat. Sunod niyan na, sir, is magugutom ka. Oh, sarap kumain ngayon ng sabaw ng baka o di kaya yung humba. Nako, grabe talaga, di ba? Saya-saya ng Sabado natin. Anyway, patuloy tayo. Mga masasayang mga music natin dito sa ating programang The 90s Heart. 10:18 na pong oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:35 ang oras natin. Christina Aguilera with Genie in a Bottle. Kung kayo'y maka-encounter ng Genie in a Bottle, ano ba yung wish mo? Ibigyan kayo ng tatlong wishes, di ba? Unang wish ko is a secret. Anyway, batiin na lang natin itong mga friends ni Mommy Marilyn, ha? Happy listening daw sa HNM. And hi also to Lola Amy, Miles, and also sa lahat ng mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Hi din kay Clark. Oy, Clark. Dito yung pabati mo, ha? Jonalyn Yabo of Duncan, Ororama, and kay Michelle Amplay of Ladybag Laundry, Lita Fabella, and also kay Kring Kring, and Lucas of Zone 2 Carmen. Maraming salamat, ha? Yung mga busy-busy natin ngayon ng mga laundry shop. Nako, ang daming labahin, di ba? Kasi ilang araw ding umuulan. Mas mabuti na lang doon tayo maglabas sa laundry shop para at least suot kagad, di ba? Shoutout din sa Clean Co. Sa may Kauswagan at saka dito sa may Ipunan. Shoutout, ha, especially sa may-ari nila, ha. Happy listening po sa inyo lahat dyan. 10:36 na po. Abay magbabalik pa right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.

0: Incorporated.
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, lima, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric,

0: X71 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Heart Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bukidnon. Alas 10:50 na. Shoutout po sa biyaheng malay-balay ngayon na bus, yung sinasakyan ni Mommy Marilyn, ha. Oy, don't forget, ha, merong discount yan si Mommy Marilyn kasi sudyante pa yan. Happy, happy listening sa iyo mo, Mommy, ha. At saka sa bus na, ano ba yung bus na sinasakyan mo, Mommy? Paki-message nga sa akin. Shoutout sa mga driver at sa mga katabi ni Mommy ngayon, ng mga pasahero. Ingat po tayo sa daan, ha. At saka don't forget to pray. Happy, happy listening. Oy, sa Mommy rin ni Marifel. Happy, happy listening sa iyo, Mommy. Oh, mag-undergo na daw ng eye operation, ha. Oh. At saka ingat po kayo, ha. God bless you, Mommy. Maraming salamat sa pagkikinig. And hi din kay Kuya Noel. Happy, happy listening po sa lahat ng mga sweethearts natin dyan. Yung mga Kitoda drivers. Oh, may pa-wish ng... wish namin magka pera, magkabigas at magkakotse. Shoutout sa lahat natin mga HPG, ha. At saka happy happy listening din kay Yael. Oh, papunta sila ng igpit ngayon, nakasama si Ate Ate Cha and also si Kuya Tolitz at saka si Chacha, yung nag-drive siguro, di ba? Happy happy listening din sa ating mga Kabanday boys. Hi kay Jukol, Jetro, Jusil, Dodong, kay Marlon and also kay Gwapong Yuri. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan sa may Taguloan, Misamis Oriental. Anyway, oras natin. We've got 52 minutes after 10 o'clock. Time to brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. DBT, magbabalik pa ako right after this commercial break. Tutok always dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash.
5: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dilibitin!
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
8: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
9: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: Heart 92.7, the best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Can you feel my heart?
2: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 11:21 ang oras natin, sweethearts. Welcome po sa last hour ng programa nating The 90s Hearts. Kasama niyo pa rin Harvey Stone. At saka, don't forget, ngayong alas 12 susunod na yung Sabado edition ng Music from the Heart. And of course, makakasama niyo si George. Tatlong oras po yung pagsasama niyo, ha. Hanggang alas 3 po ng hapon. Grabe talaga, sulit na sulit yung pagsasama niyo sa programa niya, ha. Happy happy listening kay Demsoy. Maayong utos sa'yo mo, Demsoy. At saka kay Kuya Jay Tagalog. Ito yung mga vibes niya, ha. Yung mga patumbling-tumbling. For sure, tumatumbling na siya ngayon dyan. Hi sa ating mga sweethearts din sa BBQ, yung BBQ family natin, ha. Happy happy listening. At saka pahabol daw ng happy happy listening kay Lola Amy Balumadres and also kay Tessie Pabua, kay Wilma. And sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa Madonna and Child Hospital, happy happy listening po sa inyong lahat. Kay Marifel, happy happy listening. And also kay Lita, Ma'am Lita, ha. Shout out kay Merlin Gonzalez. And also kay Engineer Mario Gwen. Oban sa ilang tauhan dyan sa may Candida siguro, ne? Candela, dyan sa may Zone 8 Bulua. Happy happy listening po sa inyo. Good morning din sa Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental. Shout out sa kanyang mga anak, si Rian Joy, J-Rec, kay Yuzam, kay Zephalnia Kezaya. Sabi ng mga pangalan ng mga babies ngayon, ha. Happy happy listening sa inyo. That's coming from Rhea Zamora. Shout out po sa inyong lahat dyan, ha. 11:23 ang oras natin. I'll be back with the music from All For One. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang

0: Heart 92.7.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved drug.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:53 na pong oras natin, ha. Final break na po sa programa nating The 90s Hard. Siyempre, ngayong Sabado na naman, magsasama-sama tayo sa ating programa. Don't forget, ngayong alas 12, susunod na kagad si George sa programa niyang Music from the Heart. Shoutout natin si Demzoy at sa lahat ng mga kasamahan niya dyan sa may JRS Maramag. Ay, kahit Sabado, may trabaho sila, ha. Shoutout sa inyo, Diamayong, pagpaniun to sa inyo. At siyempre naman kay Kuya Jay Tagalog. I'll see you, ha, kung meron tayong imbitasyon. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Ang saya dito ni, ano, ni Ate Maria. Congratulations! Oh, yes! Shout out ko lang yung mga kasamahan ni Ate Maria, ha? Oh, sa Bayabas at sa Kauswagan din. Oh. Sa laundry, nag-claim ng kanyang bigas dito. Congratulations sa ate, ha. Enjoy, enjoy mo yung premium. Ganun lang kasimple mga sweethearts. So, basta lagi nakatutok, my blessings. Shout out sa inyo. Maraming maraming salamat, ha. Bye-bye, bye-bye. O, mga bisita natin from Barangay Bayabas at Kauswagan. Sweethearts, hanggang alas 3 po tayo. Ang ating oras ngayon, it's 12:34, and the time check is brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. DVTin. At ako si George, ang inyong mga kasama. Music from the Heart, the Weekend Edition. Gear up for love songs. Matapos ang inyong reminiscing with Harvey Stone kanina sa 90s. Halakantahan at love songs tayo. Habang ikaw ay nananghalian. Kalami sa Sudan, oh, inunoon. Ay, yung sarap. At adobo. Agoy kalami. Gulay-gulay. Ayun, gulay din. Wow. Anyways, I'd like to say hi sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Kabaday Machine Shop dyan sa May Tagulwan. Hi kay Jokol, kay Jethro, kay Josil, kay Dodong, kay Marlon, at kay Yuri. Dagang salamat sa inyong laging pagpaminaw, ha. Hi, Damsoy. Maraming maraming salamat. Gusto ko yung mga personalized na mga picture-picture nitong si Damsoy. Gusto ko yan, yung mga sticker. Maraming salamat. Oh, ikaw ba? Huwag ka na magpaulit, mag-greet na dito, ha? Sa mga gustong magpa-shoutout, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, follow, like, and share. Tapos, mag-comment, mag-message sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 12:35 now. I'll be back. More of your favorite love songs. Dito nyo lang mapapakinggan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash.
5: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 1248. If we fall in love, sana yung taong mamahali ng puso mo will really love you back. Kasi ang sarap sa feeling nun, di ba? Oh, in love ka ngayon, ano? Asus. Hanggang alas stress tayo, ha? Mike Wudo. Ayan, sa Gales family, kay Mommy Elaine Gales, na nakikinig sa atin dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Magandang, magandang hapon. Magandang tanghali. Say, say, sudan. Mommy Marilyn. Mommy Marilyn.

0: My love song sa lahat ng mga bumabiyay ngayon. Ingat-ingat. At sa lahat ng mga taxi drivers din ha. I'm calling all of you sa mga wala pang entries to give us your name, contact number, and the name of your taxi para makasali sa ating The Price is Rise Overload. And for your shoutouts and requests, go ahead and text me. Bukas na po. Grabe. Every minute of every day, bukas na bukas ang ating text lines. At ang ating Facebook page para sa inyo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 yung Facebook page natin ha, Hearts FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 12:50 now, let's go and hear more love songs. You better stick with me dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kaplano ka ba mag-abroad o Bukitag Dolyares, Kamulong Eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong Recruitment Day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM 加減で oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Hi sa mga sweethearts na nagpapalamig dito sa Heart FM, dito na kayo. Parang nagbebenta ako ng samalamig sa labas. Oh, samalamig kayo. 5 pesos. Second hour na po ng ating programang Music from the Heart, Weekend Edition. Of course, with yours truly, George. Ang ganda ng scenery, Mami. Ha? Thank you, Mami Marilyn. Wow. Sabi naman ni Sir Efren Wayan, talagang nakakataba ng puso ang sinabi niya. Sabi niya, Miss George, ang imong tingog. Murag si Karen Carpenter. Maraming salamat, Sir Efren. Kaya nga tawag sa akin ni Mami Marilyn. O, trivia to, ha? O, Karen Nell. Dahil dyan. Di ba, Mami? Thank you. Hoy, say hi kay Nanay Siding. Thank you po. Ayan, maraming salamat din kay 8941. Mayong hapon, George. Kabugnaw sa mga sonata, judni mo karon. Shout out sa kanya mga sweethearts na si Ate Carla, si Amy, si Ula Er, si Mama Rose, si Ate Ann, o sa kanila mga chiquitins na si Asharky Boy and Elsa Girl. Ayan, maraming salamat. From Sir Monsor G. Thank you. Kay Ate Carla Toledo pala, ate, mag-text ka. Oo, parang hindi naman naka-block yung number mo. Sige, tingnan natin. Sabi niya, di ko maka-text. Kaya nagme-message siya sa akin eh. Sige, try natin ha. Sir Monsor, good afternoon. And to the rest of the gang. O, sa mga gusto magpa-shoutouts, yeah, you better let me do it for you. Diba? Dito sa ere. Oo, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page po natin, do not forget, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 120 now, I got songs from David Soul and many more. Dito ka lang ha. Mag-text ka at samahan ako dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Yan yung mga sinasabi natin sa mga mahal natin. Huwag kang iwan. So you'll never go. Ay, pero may mga bagay na kailangang i-let go. Mga sweethearts, hanggang alas tres, you and I, let's hold hands together and enjoy the music. Dito sa Music from the Heart, the Weekend Edition, kasama si George. I gotta say hi to these people. 8293, shout out sa Tanan Taga Purok Uno, Balubal, RJ Barbershop, from Lynn Bersano. Maraming salamat. RJ Barbershop, para napadaan ako dyan, kasi kung hindi nyo, ma-share ko lang. Malapit na tayo magkapitbahay dyan sa may Balubal, ha. Maraming salamat, tarinig ko talaga. Oo, dyan din sa may Bukuhan. Oo, dyan sa may Overview, something like that, around that area na talaga naka-Heart FM. Wow. Maraming salamat. Hi din sa mga sweethearts natin sa Mars Laundry Shop. Ayan, sa Laundry Hub. Kay Richard, Crizal May, and Crizal May and pareho sa ata. Crizal May from Anne. Hello po sa inyo, ha. Thank you for always listening. Ay, I can attest to that, na talagang laging nakikinig to. Diba? Ilang araw na lang ba? O, bago mag-sweldo. Hindi na Christmas yung kina-countdown, kundi yung payday na. Anyways, malapit na. Oo, apat na araw na lang ata. Ay, on the 30th. Hello, excited. Pero sa Pasko natin, we got 91 days. Diba, Sir Efren? Oh, 91 days to go. Bago magpasko, grabe, ang bilis naman. We're almost wrapping up the first Burr months and now October na ulit. Wow. Hindi masyado nagmamadali itong ating 2026. Ah, sige. Keep your messages coming. Keep your shoutouts and greetings also, ha? Oh, flood me through our messenger as well. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung ating Facebook, yeah, ating messenger, follow, like, and share. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 1:35 now. Let's spend a weekend together with a smile. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Kagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Sarap naman nun. That was something from Freestyle, and that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. George, hanggang alas tres. Nasa second hour pa lang tayo, ha, ng ating programang Music from the Heart Weekend Edition. O, mababa ang ating pagsasamahan. And mamaya, later, sa ating Tunog Tsada, it's gonna be something that I myself looking forward into. Oo, isa talaga sa mga nagpursige, who's pushing for the earth type of songs, which is si Sir Ato Mariano will be with us mamaya alas 6 hanggang alas 7. Abangan nyo yan, ha? Tugtugang kakaiba talaga. I gotta say, I'm so excited for this. Hi kay Ate Maripel Dikito Ahes sa Rugbeses sa ating Facebook page. Wow! Oh, nagsend si ate ng ano. Oh. Thank you, ate. Ha? Oh, ano daw yung halo-halo? May narinig akong halo-halo. Ano yun? Chinismis sa akin ni Harvey. Oh, maing hapon, George. Love, love, love sa mga music. Love you forever. Love you too, ate. Maraming maraming salamat. Sabi ni 8293, oh, yes, DJ, always cute. Naka-Heart FM, dali sa Balubal. Oo nga eh. Kahit saan man akong pumunta talaga dyan, naka-Heart FM. Maraming maraming salamat. Uy, Junros, kamusta ka, Junros, ha? Oh, nahagip ng aking mata ang iyong mensahe dito. 3363. Jay of Flower Shop, good afternoon. Namiss ko yung mga banat mo eh. Sige, bigyan mo nga ako isa. Huwag ka lang mag-hi dito, ha? Gusto ko yung bigyan mo ako ng isang banat. I miss it. And ikaw ba, may banat ka ba din? May gusto ka bang ipa-iano sa akin? Sige, let's go ahead and do that. 0917-1579-927. 0961-8924-927. Yan ang ating mga text lines. You better save those numbers kasi magagamit nyo yan in the future. Sinasabi ko sa inyo. Abangan ang mga perks pakulo ni Heart FM. Kaya lagi isave nyo talaga yan, ha? Tapos, dun din sa ating Facebook page.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:15.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Barra Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 4:16. Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: Yes, Ato Mariano and some Earth music over there. But I'm going to Netflix. Kanang movie ito, Dune. Kita kanang Dune is like the soundtrack of that movie. No, murag like soundtrack ang style, no?
1: Mais sa movie good pang sa beds.
0: Beds, yeah. Oh, pang ano gid ba? That's what you call Earth music, and we're gonna listen more of Ato Mariano's so, young piece. And where
1: more danceable siya kung kasagaran sa Earth music, hindi siya sayawan.
0: Yeah, I saw mga videos ni mo na kay grupo, no? When you perform live, na kay grupo.
1: Mo usually akong kuan jamming, collaborative kuan. On the spot mo mag wala may rehearsal dito mi mag kuan.
0: Dito na. Oh, kanta. See. And yeah. Then your this sound nga mugawa sa imo, where does this come from? Do you
1: naa sa sound nga mugawas ang among ang lead na mo ana basta mohimo mix spontaneous music na first note nga mugawas ug ang first beat dito mo ride on
0: so
1: tanan nga musician dito siya mo maminaw sa first bully of sound
0: so mo jam na lang din siya
1: di na siya mo ingon unsay key na unsa man ang chord wala na diretso na widow
0: okay.
1: So, inana siya ang among concept sa Earth music.
0: But you don't play the same song.
1: Dili na mo usob. Kaya on the spot man siya. So, i-record lang na mo para maminaw na mo usob ang output.
0: So, it comes from you? Like, nice sound magawas ni mo pirmi or kana lang kontra? Like, maglakaw-lakaw kaya nice sound
1: siya? Oo, na yung magawas. Kaya nabi, key kasagaran sound. Doon na siya yung note niya nga pwede ni mo basis sa imong chant bitan makadungog kag drone okay. Ang drone ana ya mo na to imong basis sa imong pagkanta
0: okay so anybody can jam no?
1: Anybody
0: any kay, instrument
1: open man siya
0: makita kog lata diya sa alpine
1: found objects pwede kay ang soundscape magod tanan open na siya pwede sudlan bisag asa nga musulod siya dito sa soundscape
0: okay what I want to happen is si Julia here sa akong side is also a singer Julia why don't you join Ato maybe you can also chant something like that I don't know
1: basta nga mo atong role ani walay words syllables tanan
0: nalay na microphone
1: mara siya ka ng abakada gaha nga mo na siya syllabic combination lang dili pare sa nga lalala usara i-combination yung mga syllables
0: okay alright so let's take a break and we'll be back with another track from Ato. Okay, stay right here for Tunog Tsada.
2: This is Heart 92.7.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiyan na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Tunog Tsada on 92.7 Heart FM.
0: We're back with Tunog Tsada. You got Albie over here and Julia. Hey, Julia.
4: Hi, Albie.
0: Welcome to the show. And of course, if you just tune in, we're listening to some local talents, local music, and of course, our special guest, Ato Mariano, with some Earth music over here. Now, you can't help but notice there's some sort of connection with reggae, naba or wala yung different, totally.
1: Different siya, pero pwede ang syllabic dito sa reggae gamiton, ng Earth music. Pwede mo wala ng reggae beat siya, pero syllabic chanting na mong gamiton. Mugaw usulod yung mga Earth music, sa unsang klase nga genre, jazz.
0: Yeah, because ang audience magod aning Earth music, as I notice mga shows, manayaw ng mga tao, labi na to mga turista, Okay, there's like similarities sa reggae audience.
1: Doon man siya sa tribal, good. Doon siya sa tribal.
4: It's more in tribe.
1: Undo lang siya sa reggae. Ang reggae kay downbeat man siya. Mm-hmm. Untol. Mm-hmm. Ang kini sa earth lupad me.
4: Mm-hmm. Yeah.
1: Trans.
0: Trans na siya.
1: Trans siya. Mo na nga. Mas daghan sa beat, mas...
0: You have to set the mood and ang area and place po sa asa siya mutukar, no?
1: Mm-hmm. Wala nga asa mo, mas sulod tanan. Tanan nga mo drums, tanan nga percussion, sulod tanan sa... Open man siya, open music.
0: Okay. Let's listen to another track from Ato live here sa studio sa Hard FM. And as you've said, well, i-title yung mga kanta. So let's listen to another...
1: Pwede ta, umu-appeal mo, mag-clapping sa ta. Clapping na tao niya, chant na ta.
0: Ana.
1: Oh, sige.
4: Okay. Let's try it.
0: He's struggling me, okay? Okay, ready. Here's Ato Mariano live here on Hard FM.

0: Heart 92.7.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di nito-toxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Tunog Tsada on 92.7 Heart FM.
2: 6:41 right now. We're back for Tunog Tsada. Our special guest for tonight, the father of earth music, Ato Mariano. Ato, how did you get into earth music? I mean, do you remember? Did you see a burning bush or something? Or did you? Are you always been earth music or pop ka before?
3: Before nagkuan ko folk singer ko 1984 dari sa Cagayan.
2: Okay.
3: 1984. Sa Ibirma ako nagraduate. Mm. So pagka after 1984 nagtravel na kung kanang sa mga tribes kay. Yeah, ganahan mo kay ilang mga indigenous instruments.
2: Tribes here in Mindanao.
3: No, sa Mindanao.
2: Yeah. Okay.
3: Although nagkampon mi, nagtrading po mi atong ilang mga katong mga kubing nila. Yeah, nabot sa point nga nagkanta-kanta po mi ganang mga Joey Ayala na sa mga kwan. So pag abot sa Boracay katong na-discover na ko lagi ka nung syllabic chanting, wala na kong kanta atong old na ko mga songs.
2: Ah, okay. So, imo na yung
3: okay, purely na ako kay na nakita mo na ko siyang magamit na ko siya sa creative ko an industry nga. Kanang, kung tadan, original akong imo. Hindi na ko, sayang ang panahon kung magkopya-kopya pa ko.
2: And the people like it. You know, ang mga tao, ganahan kayo sila mag-mino. Did they even jam nga? Anybody, the good thing about earth music is anybody can jam.
3: Open siya, open. Oh,
2: yeah,
3: open siya. Ingon nga, amu-amu are ato ni tanan.
2: They wanna dance on somebody.
3: No, pwede ka, o di ka kanta, sayaw.
2: Sayaw lang niya.
4: So I'm imagining as well, kanabi tong kamulog ka o kanta, na ay ka nang kakwanog fire.
3: O kanak po, do. Kay tanan naman na siya. Mura po nagitawag na mag-earth dance nga, appeal siya po dyan ito nga. Wala po saan gi-rehearse. Even yung practice taon sa pag sa Edrit, so naka interpretation na yun mo sa sound ngayong madunggan.
2: Ah, I see. Okay. Mm. The first time I heard of earth music, it was more like tribal back in Cebu. There was a group called Kadangyan. I don't know if you've heard of the
3: kay
2: group.
3: Kaya doon man sa tribe, ka ng mga ritual dito sa mga shamans.
2: I see.
4: And Albie,
2: you mentioned you've done some world tour or something?
4: World tour,
2: no?
4: Yes.
3: Oh, 19 after ato sa pag-release na ako sa album sa Manila, 1994 tong earth music, first earth music album nga. Tanan ka itong mga kubing na akong girecord. Kaset. No, pag abot sa 1998, naggawas na ko, nag-world tour na ko 10 years.
4: Taraan na kayo, no?
3: To 2008.
2: How does that happen? Do you bring your own group na kayo?
3: Ako, solo tour.
2: They invite you somewhere like that, no? What's the biggest crowd nga naka-perform ka?
3: Kanang mga, kuhaan siya, bali 15 countries ang na-visit.
2: Uh-huh.
3: 3 continents. Uh-huh. 130 cities nga.
4: Wow.
2: Mm-hmm. Wow, there's
3: free flow siya kay kuan man ka murag adto man jud ka sa ka city, dudala kag poster, ya pakita nimo sa bar. Dili sa naka kanta dayon.
2: Dagan yung followers.
3: Na dili naka dili na kinahanglan mag audition pa kay world tour na gani, inama kay money advantage na kay poster. Pag abot nimo sa kanang isa ka kanang area nga kuan, dunay bars. Hatag nimo yung poster pag kagabi pakantaho naka.
2: Na.
3: Oh. Wala na yung itawag. Automatic na siya ba?
2: Nice. Okay, nice. 6:44. We'll have one more track from Ato in just a little bit. Okay, hang on for that. And we get some shout-outs. Julia, go ahead.
4: Yeah, we would like to say hello to our FB viewers, LB.
2: Uh-huh.
4: That's Carl. Hello, Carl.
2: Holding Helios.
4: I think they have the event.
2: What? I'd have a gig tomorrow.
4: Yes.
2: See them all.
4: Mm-hmm. And hello also to Sir Ronald Patwasik.
2: Uh-huh.
4: Saying hi, hello. Thou father of Rona. Earth music. Ato Mariano said that. And hello also to Julius Chiano Naranjo. Thank you for listening and thank you for watching. And to Alan Buslon. Good evening, Heart FM sa Kasing-Kasing. All right, thank you so much.
2: Thank you so much. This is Tunog Chada. We're heard all over Cagayan de Oro City and in Bukidnon. We're simulcast 93.7 sa Bukidnon and all over the world on Facebook Live. We have Ato. We have a song from Ato in just a little bit. Hang on.
4: A little bit.
2: In the meantime, there's Perfect Average, our very own CDO group, and Fall on 92.7.
4: Heart FM.

0: perfect average of the Luke Chada.
1: That's Riz, right? Is that Riz on vocals there?
2: Yeah, that's Riz.
1: Yeah, the guy owns like a coffee, mobile coffee.
2: Mobile coffee, and then Mr. Cagayan.
1: Mr. Cagayan?
2: Yeah, Teresa.
1: No kidding. Okay.
0: It is 6:49 right now. We have our guest, Ato Mariano, the father of Earth music. And you mentioned Nakay album before, Ato? How many albums have you recorded now?
3: Ang gawas na kaset, actually 8 albums.
0: 8 na? Wow.
3: Kaya na Earth Music 1, Earth Music 2, o niya na Songs of the Earth.
0: Mm.
3: Niya na itong mga Kubing music album, gihimo na kong album ang Kubing yun, ang Kuglong po, tagsa ka instrumento sa ka album. Mato na awod sa 8.
0: Ah,
3: na
0: okay.
3: Ako'y Kulintang Agong music album. Butangan niya ako na ugchan.
0: So how do you, where do you record?
3: Sa 4 tracks to sa una, 4 tracks lang siya.
0: 4 tracks lang, no?
3: Tascam, pero okay na siya.
0: Tascam nga kaset?
3: Tascam ito itong band. 4 tracks.
0: I see, kabutan na mga.
3: Yeah, release dahin siya, wala na.
0: Ano kabutan na mga reels nga, Revox, no?
3: Yeah, sa BASF to siya, nanito yung file dito sa mastering ni mo kada. Gusto ka mag-reproduce.
0: So how do you record? Now, do you only do one take lang? Or?
3: One take lang. Kasi araw wala na. One track man. Live.
0: Chanting yan eh. Ganing spontaneous man, no?
3: So mo ako na project na ko roon sa akong guan na ako'y kita sa akong gigs. Dito na ako'y balik sa recording. Kay mo man yung pinaka-gwapo. Yun ang ibalik ni mo siya sa pinaka-artistic ni mga guan.
0: I assume you do this full-time.
3: Oh, mao na akong kuan karon. Ma-record gina ko ang daghan ba mga project kay bisag isa ka instrumento, bisag pag 3 albums imong himuon, pag human sa isa, lain na pud imong improvisation kay explore man ka sa yung capacity.
0: Okay, so atong Earth Music Workshop karon. Unsa may next instrument nimo i-feature karon siya?
3: Kining kalimba, kining African tam piano.
0: Okay.
3: Kalimba.
0: Di man nagika na siya.
3: African ni siya nga.
2: Sa Africa.
0: I mean, who discovered it? African, of course, no?
3: Murag kulintang.
0: Sige, atong paminawan ng instrument ni Ato live here sa Heart FM. Go ahead, Ato.

0: So how do they contact you, by the way, if they want them, you to perform?
1: Diretso na sa online. Naiga,
0: Facebook. What I mean is, if they want them to perform, you to perform sa ilang concert.
1: Sa akong Facebook lang, Facebook.
0: Sa imong Facebook.
1: Although na akong plano mag-campus tour kay na yung mga estudyante nga gusto mo tanaw sa mga indigenous instruments. Yes. Partner ba na sa ilang tunta nila.
2: Mm-hmm.
1: Itong indigenous instruments. So mga makikita sila o niya. Haatag po gamay workshop sa kada pa-play.
2: Yeah.
1: So educational concert siya.
0: Yeah.
1: Solo siya, solo concert. Solo sa dilisod.
0: Yes. Yeah, you did mention that you have a poster. I saw the poster.
1: Campus tour siya.
0: So, you'll be featuring mga instrument like kubing, kalimba,
1: kublong, ni sila nga mga instruments.
0: Flutes. So, found objects. Something found objects.
1: Kanang mga plastic, mga lata, anything mutingog.
0: Anything, matajam na sila.
1: Okay. Mauna niya akong gimo sa una sa Manila. Kaduhan ako nag-concert at the park na solo ragyapon ko.
0: Wow.
1: Televised to sa national television niya. One Paco Park pod. Bali, three tanan sa Manila.
0: Kano sa Manila siya?
1: 1995, yung first concert na ko.
2: The 1995, first concert.
1: Kana karon, kinsa tong ganahan nga eskwilahan o mga student organization nga mga contact sa ako o mag-fundraising sila. So mo ako yung perform.
0: I see.
2: Okay.
0: 0906-777-8279.
2: So calling all the universities here in Cagayan.
1: Student Council, student organization.
2: Yes, in Iligan City as well and in Bukidnon.
0: Nature's culture sounds of the Philippines. Wow. Okay.
2: Yeah.
0: So may lapa mas kita space for one more track, no? One more song from ato. Unsa may tong featuring instrument?
1: Kini flute, bamboo
2: flute. Bamboo flute.
1: Flute ug chant po datong himuon ani.
2: Mhm.
1: Ani siya intindi.
0: Okay. Let's listen to ato now live here on Hard FM for Tanug Chada.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
1: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutically.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 8:15. Heart 92.7.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa kong ulo. Midak ko na dyan siya. Halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko. Pusingit na ko sa kasakit. Moto na pa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko na sila'y nakita. Na doon ako'y tumor sa kong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa kong ulo. Tanaminaw sa akong testimony karon. Katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 8:45. Heart 92.7.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na dyan, agas ang iyong nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Payat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abutog tulog ka-adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na iginom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: nothing but the hits. This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 12:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: music from the station with heart. This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 4:33.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Can you feel my heart?
7: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 5:16. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Time. It is now 6:30. This is Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.